0: online at radyo.
1: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
2: Ngayong Biyernes sa SBS Filipino, alamin ang mga pinakabagong balita sa Pilipinas mula sa biyahe at pulong ni Pangulong Marcos kay Russian President Putin hanggang sa mga pagbabago sa liderato ng Senado, tutukan.
3: It used to be that we were so worried about, oh my goodness, they can't write their name, they cannot read. For me, I said, you know what, let's not worry about that. That is not the first concern I have, having worked with refugees. It really is now about their safety. Do they feel safe in my classroom?
2: Balikan ang kwento ng Filipino-Australian English language educator na nagtuturo sa mga batang refugee sa Australia.
4: The idea of a friendship group is that the Parliament of Victoria engages more with that community. A lot of your listeners may or may not know, but my partner's from the Philippines.
2: At ano nga bang Parliamentary Friends of the Philippines sa Australia? At bakit mahalaga ito sa ugnayan ng dalawang bansa? Pakinggan! Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Vanessa Bragas.
5: Sa ulo ng mga balita, mga lider ng komunidad mariing tinututulan ang panawagan ni Pauline Hanson na wakasan ang multiculturalism sa Australia. Ulat ng Senate Inquiry sa mga iminungkahing pagbabago sa NDIS, ilalabas ngayong araw. At Filipino Diaspora Summit isinasagawa sa Pilipinas. Ilang community leaders mula sa Australia dumalo.

0: sa detalye ng mga balita. Sinabi ng Minister for Multicultural Affairs na si Ann Ali na inilantad ng talumpati ni Pauline Hanson sa National Press Club ang kakulangan ng konkretong polisiya sa plataporma ng kanyang partidong One Nation sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 30 taong karera sa politika. Humarap si Hanson sa National Press Club ngayong Linggo at nananawagan para sa isang monocultural zona Australia. Sinabi rin niyang nais niyang wakasan ang multiculturalism sa bansa. Mariing tinututulan ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECCA, ang pambansang organisasyong kumakatawan sa mga Australianong may iba't ibang kultura at wika, ang mga pahayag ni Hanson. Ayon sa grupo, isa itong pagtatangkang buhayin muli ang White Australia Policy at maghasik ng pagkakahati-hati sa lipunan. Tinawag naman ni Minister Ann Ali na mapuot at irresponsable ang mga pahayag ni Hanson.
1: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: Samantala, inaasahang ilalabas ngayong hapon ang ulat ng Senate Inquiry hinggil sa mga iminungkahing pagbabago sa National Disability Insurance Scheme o NDIS. Nakatakda sanang ilabas ang ulat noong unang bahagi ng linggong ito matapos ang 3 na public hearing. Mahigit 4,000 pagsusumite ang natanggap sa loob lamang ng 2 linggo, kabilang ang joint submission mula sa mga disability minister ng mga estado o teritoryo. Ayon sa mga ministro, maaaring mawala ng akses sa mahahalagang serbisyo ang libu-libong tao o mailagay sa mga pasilidad na hindi angkop sa kanilang pangangailangan. Umaasa ang mga disability advocates na kikilanin o kikilalanin ng pinal na ulat ang mga alalahaning inilahad sa inquiry at ang pangangailangang amyandahan ang kasalukuyang panukalang batas ng pamahalaan.

0: alaan. Nauna nang sinabi ni NDIS Minister Mark Butler na inaasahang maipapasa ang panukalang batas bago magsimula ang Hunyo. At balita sa Pilipinas, sinabi ng mga leader ng Filipino diaspora na isa sa pinakamalalaking hamon para sa maraming Pilipino sa ibang bansa ay ang paghahanap ng pakiramdam ng pagiging kabilang habang pinananatili ang kanilang pagkakakilanlang Pilipino. Sa 2026 Diaspora Summit sa Pasay City, ibinabahagi ng mga Filipino community leaders mula sa Australia, Europa at Estados Unidos ang karanasan ng maraming migranteng Pilipino na kadalasang nakakaramdam na sila ay nasa pagitan ng dalawang mundo, hindi lubos na kabilang sa bansang kinilalang o kanilang tinitirhan at minsan ay hindi na rin lubos na nakikilala bilang Pilipino sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ayon kay Filipino-Australian Community Leader at dating Deputy Mayor ng Windham City sa Victoria na si Walter Villagonzalo, likas na tagapagbuo ng tulay ang mga Pilipino dahil sa kanilang kakayahang pag-ugnayin ang iba't ibang kultura at komunidad habang nananatiling konektado sa kanilang pinagmulan. Sa ibang balita naman, sinabi ng tagapagtatag ng isang choir para sa mga babaeng Arab refugee na nakatutulong ang musika sa paghilom ng kanilang trauma. Dumating sa Australia sakay ng bangka si Faiha Al-Zuhairi at makalipas ang ilang taon ay ginamit ang kanyang hilig sa musika upang makapagsimula ng bagong buhay sa bansa. Napili siya bilang ambassador para sa Refugee Week ng Refugee Council of Australia upang ibahagi ang kanyang kwento at magbigay inspirasyon sa iba. Sa panayam ng SBS Arabic, sinabi ni Al-Zuhairi na nakatutulong ang kanilang koro upang maproseso ng mga kababaihan ang kanilang mabibigat at masalimuot na damdamin.
1: Music is a universal language that unleashes inner pain and transforms it into another language, inspiring others. We founded the Arabic choir to break down stigma, and in the latest choir, hijab and niqab-wearing women joined us.
0: Samantala, inirekomenda ng isang coroner sa New South Wales ang muling pagsisiyat o pagsisiyasat sa pagkamatay ng indigenous teenager na si Mark Haynes sa Tamworth. Halos apat na dekada na ang nakalilipas. Natuklasan ni Deputy State Coroner Harriet Graham na nakaapekto ang rasismo sa orihinal na imbestigasyon sa pagkamatay ni Haynes noong 1988. Natagpuan si Haynes sa riles ng tren na may tuwalyang nakalagay sa ilalim ng kanyang ulo at nagtamo ng matinding pinsala sa utak. Ngunit kakaunti lamang ang dugo sa pinangyarihan. Noong panahong yon, ipinagpalagay ng mga pulis na pagpapakamatay o aksidente ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit matagal nang naniniwala ang kanyang pamilya na may naganap na krimen. Ayon sa pinsa ni Mark Haynes na si Coral Toomey, magiging masaya ang kanyang ina na si Josie sa naging resulta ng inquest. Sa balitang sports naman, sa football, nakamit ng Switzerland ang kanilang unang panalo sa FIFA World Cup matapos talunin ang Bosnia at Herzegovina 4-1. Kinilala bilang player of the match ang 20-anyos na si Johan Manzambi matapos makapagtala ng 2 goal para sa Switzerland, kabilang ang isang volley sa 74 minutes. Samantala, nanatiling buhay ang kampanya ng South Africa sa torneo matapos ang isa-isang tabla laban sa Czech Republic na itabla ni Teboho Mokwena ang laban sa pamamagitan ng penalty kick sa 2 bahagi ng laro. Parehong natalo ang 2 koponan sa kanilang unang laban, kaya mahalaga ang puntos na nakuha nila upang mapanatili ang kanilang pag-asang makausad sa susunod na yugto ng kompetisyon.
2: Could have scored a second, I reckon, but we were hoping for the second. He made a bet on the game and
3: I lost, yeah, unfortunately, but at least we
2: scored one, yeah. And we're happy about that. Happy with the tie.
0: Samantala, sa ating ulat panahon ngayong araw, Biyernes, June 19, sa Perth, bahagyang maulap dyan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may mga pag-ulan na nasa 15 degrees, pati sa Melbourne na may mga pag-ulan at 15 degrees. Sa Hobart naman, lalakas ang pag-ulan sa maghapon, 15 degrees. Sa Canberra, mas maraming pag-ulan.

ang inaasahan ngayong araw at nasa 14 degrees. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan, 20 degrees. Sa Sydney, posible ang pag-ulan na nasa 21 degrees, pati na rin sa Newcastle, 21 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 25 degrees. At sa Cairns, bahagyang maulap, 28 degrees Celsius. At sa Darwin naman, may mga pag-ulan at nasa 30 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan si TJ Correa para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Biyernes po ngayon, ika-19 ng Hunyo, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo ng mga talapihitan? Naalala nyo ba yung termino na yan? O baka naman kayo nakikinig sa digital TV, lalo na sa channel 302. Maraming salamat po. At syempre yung mga nasa live stream, mga naka-online ngayon sa SBS Audio app, gayon din sa aming website, sbs.com.au/Filipino. At baka yung iba dyan, nasa SBS On Demand, live na live rin po tayo dyan. Puntahan nyo po yung Radio 2 sa SBS On Demand. At makikita nyo pa yung mga ibang videos at pictures ng Pilipinas para kayong binabalik muli sa ating sinilangang bayan. Ako po ang inyong makakapili ngayong araw sa ngalan po ni Maridel Martinez, TJ Korea, at kasama na rin ang patuloy ang pagkayod kahit pa-weekend na, Vanessa Bragas. Magandang araw sa iyo, Vanessa.
2: Magandang umaga, TJ. Natawa naman ako dun sa pagkayod.
1: Oo.
2: Pero TJ, bago ang lahat, belated happy birthday muna sa iyo.
1: Ay nako, salamat naman. Tinatago nga natin yan. Pa. Nako ba, wag na po kayo magpadala ng mga pansit o kahit ano pa man, ha?
2: Oo, wag na muna.
1: Wag na muna ngayon. I-cash nyo na lang. Sabi nga, kailangan pala ng pera, no? Nako, yun nga, Vanessa, kahit tayo'y nagkakaroon ng kaarawan na ganyan, may mga kababayan tayo na parang kahit birthday nagkatrabaho pa rin katulad na natin, ano, kahit sineselebrate pero kahit papano gusto pa ding magtrabaho dahil nga kailangan kumayod dahil marami atang bayarin, ano. Ikaw ba isa ka ba din dyan kapag nagba-birthday, nako, magkatrabaho pa din?
2: Oo, isa rin ako sa mga ganyan, TJ, na kahit birthday, okay lang, sige Vanessa, can you work today? Yes, chef, ganun lang.
1: Walang tinatanggihan, ano, oo, na mga grasya, yun ang tinatawag nga nila, diba?
2: Oo, baka yun na yung birthday gift, TJ.
1: Oo, syempre blessing din yan kahit papaano dahil marami tayong kababayan din na syempre, di ba? Lalo na ngayon na ang taas ng cost of living. Yung iba, dalawa pa yung trabaho. Marami ka bang kilalang ganyan, Vanessa? Minsan, tatlo yung trabaho o dalawa o minsan pati weekend talagang kailangan kinukuha din para mas makaipon pa.
2: Oh, TJ, ako na yung isa sa mga example dyan.
1: Ikaw pa lang living proof nitong kaganapan na to. So, bakit ano ba yung driver karaniwan, Vanessa? Ikaw particular, pero sa mga kakilala mo din, ano yung karaniwang motivation, bakit ba kailangan magtrabaho ng sunod-sunod?
2: Sa tingin ko, TJ, based on my experience and yun sa mga kakilala ko, usually kasi back in the Philippines, iba yung profession nila. And then pagdating dito sa Australia, nag-shift sila ng kanilang skills, nag-shift sila ng kanilang course. Kaya pagdating ng panahon, pag okay ng lahat, pag PR na or citizen na, pinupursu nila yung dati nilang career.
1: Sadali, parang talagang ramdam na ramdam mo yan, ha?
2: Oo, nakaka-relate ako, TJ, kasi di ba interesting din ito kasi sa Philippines, lumaki rin ako doon na may paniniwalang ang tagumpay ay kadalasang nakatali sa pagkakaroon ng university degree and pagiging professional, di ba? And bilang dating journalist sa Pilipinas, yun din ang naging landas ko. Pero nang lumipat ako sa Australia, nakita ko na medyo iba yung pananaw dito pagdating sa trabaho at career. So as journalist, iba yung skills ko. And pagdating dito as a chef, ito yung tinatawag na manual labor o manual skill. So, totally different worlds.
1: Oo, nabanggit mo yan, Vanessa, dahil karamihan nga, o hindi naman karamihan, may mga kababayan tayong nakakilala natin dito na dati ay nasa opisina.

0: opisina,
1: yes,
0: o di ang trabaho, yung tinatawag na white collar job, di ba? Pero pagdating dito, magiging maaaring naging cleaner, o di kaya naman naging tradie, o baka mas sa iba pang manual labor na tinatawag naman na blue collar job, di ba? Nung parang pasandali talagang ibang-iba na trabaho mula sa Pilipinas, pero mas pinipili yun, yung work na yun, dahil numero uno siguro yun yung available na trabaho, lalo na sa mga bago pa lang nadating, o di kaya naman mas malaki yung kita, no?
1: Oo, and unti-unting nagiging pantay ang kita ng mga skilled trade, TJ, tulad nga nung na-mention mo na electrician, pwede din tubero, karpentero, di ba? Kumpara sa mga professional na may degree sa university, dahil mas mataas yung demand sa merkado. At batay sa datos ng Australian Bureau of Statistics o ABS, eto yung mga industriya na may pinakamataas na average na kita bawat linggo. Una sa professional, scientific at saka technical services. Ito yung nangungunang industriya na may pinakamataas na headline pay na nagtala ng average na 2,376 Australian dollars bawat linggo. Ito yung mga senior lawyers, mga consultant at yung mga corporate executive.
0: Yung binabanggit ni Vanessa at mga kababayan, ito yung isang artikulo po mula sa SBS News ni Avnit Aurora. Kasi nababanggit doon na nabanggit mo kanina, nagkakaroon na ng maliit na gap sa pagitan na nga ng kinikita ng mga blue-collar jobs at mga white-collar jobs. Dahil dito sa Australia, alam natin yan, di ba, na naku, pag nakita natin yung mga tradie, minsan sandali, parang mas malaking sahod niyan nakikita. Oo. Pero sa Pilipinas kasi, yung pananaw natin doon na mas mababa ang kita at karaniwan pa, di ba, mas minsan hazardous, di ba, yung sa Pilipinas kung ikukumpara natin. Kaya parang magugulat talaga yung mga kababayan na nagkakamigrate pa lamang dito sa sitwasyon na yan. At binanggit mo nga kanina na yung sahod ng mga professional scientific technical services ay nasa around 2,376. Yung pangalawa naman na sektor ay yung financial insurance services. Ay baka kayo nasa mga finance o nasa banko, yes, o baka nasa mga loans at iba pa. Nasa average daw nakita ng nandyan ay $2,339 bawat linggo. Vanessa, magkano naman kasi kung nasa construction sector ka naman o trade sector?
1: Ito na nga yung pangatlo sa ranking, TJ. Yung average na kita sa industriyang ito sa construction ay nasa 1,958 Australian dollars bawat linggo.
0: Alam mo, minsan isa yan sa naiisip ko, bakit ba hindi na lang ako handyman pagdating dito? Sandali, parang mas malaki at kikitain ko kapag ganito, no? Kasi Vanessa, meron tayong mga nakapanayam na ilang kababayan natin na yun yung electrician at dati ding iba ang trabaho sa Pilipinas, tapos dito naging carpentry din o electrician, dahil nga isa yan sa lagi nilang nababanggit, dahil yung trabaho nila ay pagdating sa pagbawa ilang oras lang, tapos pagtapos noon, wala ka nang iisipin, di ba? Tapos kumita ka pa ng malaki. Minsan karamihan yung mga nasa office job, inuuwi pa minsan yung trabaho, di ba? Or nag-work from home ka, pero mas mahaba yung ano mo. So ilan yan sa mga nababanggit nila. At ilan po sa mga sinabi pa sa artikulo na ito, karaniwan daw na yung mas mahabang karanasan bilang electrician sa mga domestic at commercial sector ay maaaring kumita ng hanggang $200,000 kada taon o higit pa. Ito yung mapapasabi kang sana all.
1: Sana
0: diba?
1: All nga, TJ. Itong 200,000 na annual salary, actually, ma-compare na to sa mga executives, mga office jobs dito sa Australia.
0: Pero just to be clear, ito ay depende sa karanasan mo at depende din sa iyong sitwasyon. Hindi naman to lahat pag nag-electrician ka, ito na agad. Ito po'y depende sa experience niyo at sa inyo ding skill. Ano? Baka naman nag-electrician ka, tapos simula kayong magmagarunong talaga, di ba?
1: Oo nga, and isa din sa nabanggit sa article, TJ, na dahil kulang ang skilled workers sa construction at trades dito sa Australia, ito yung nagde-drive ng mas mataas na pasahod ng mga yun nasa tradies. And ang Australia, Australia needs more homes, kaya yung mga infrastructure projects, mga renewable energy workers, sila yung in demand. At kung kulang ang tao at mataas ang demand, doon tumataas yung sahod.
0: Oo, kaya talagang nagkakaroon ng shortage. Ano? Kaya naman daw po yung pamahalaan, para makaakit daw ng mas maraming manggagawa o workers nga. Naglunsad po ito ng insentibo, kabilang po yung $10,000 payment para sa mga tradie na papasok po sa industriya sa ilalim ng Key apprenticeship program, pati na rin ang pagbubukas po ng fee-free TAFE places. Ito yung, di ba, pag-graduate mo, imbis na nga kumuha ka ng nabanggit mo kanina, university degree, eh, yung iba, mas, ito yung pang, ano nila, pang-akit nga na para mas kunin itong mga klase ng mga diploma o di kaya naman itong klase ng apprenticeship na pwedeng makuha para mas madagdagan yung kakulangan sa mga manggagawa sa sektor na ito.
1: Mm. Alam mo, TJ, speaking of fee-free TAFE, alam mo ba na nag-avail ako niyan last year? Fee-free TAFE sa Queensland. Katatapos ko lang ng Certificate 4 in Training and Assessment. Kaya nakita ko mismo, no, kung gaano kahalaga yung vocational education at practical skills dito sa Australia.
0: Oh, nabanggit mo anong kanina, Vanessa, na parang sa Pilipinas, di ba yung mga magulang natin? Ako, pagtapos ka ng university degree mo o college sa atin, di ba? O nurse, doktor. Di, pero dito, pagdating dito, parang maiiba yung pananaw ano, sa ganitong klase ng sitwasyon na yung vocational skill na nabanggit mo ay malaking pinapahalagan. At kung ikukumpara mo yung South, ay halos nagtutugma ng sa ngayon nga base sa artikulo na ito. Kaya malaking bagay. At nabanggit din doon, Vanessa, na tumaas din yung enrollment sa apprenticeship. Eh, higit 25,000 na daw po ng mga Australians yung nagsimula ng kanilang apprenticeship sa nakalipas na 10 buwan hanggang April 2026. Yung carpentry daw po yung pinakamataas na enrollment na sinundan ng plumbing. At gayon din ang pangatlo naman yung electrical.
1: Ayun, ito yung mga iba aside from nag-upskill yung iba, TJ, eto din, nag-shift sila ng trade skills.
0: Mm. At ganun din, kaya naman yung iba, Vanessa, at mga kababayan, eh, sinasabi daw din po, dahil nagkaroon din ng epekto ang artificial intelligence. Eh, syempre nga naman, mapapalitan mo ba yung mga nag-carpentry at electrician ng AI? Parang hindi pa ata. Mas ligtas daw po ang mga tradie sa banta ng AI kumpara sa ilang white-collar jobs. Tama. Dahil po yung trabaho ay nangangailangan ng physical na presensya, on-site problem solving at pabago-bagong kapaligiran. Hindi ito po basta-basta daw mapapalitan ng digital technology.
1: Ayun. At isa din, TJ, yung papel ng migration. Dahil hindi sapat, no, yung lokal na pagsasanay para matugunan ang mabilis na pangangailangan. At mahalaga din ang papel ng skilled migration talaga. At nagtala ang pamahalaan ng record na bilang ng mga visa na ibinigay para sa mga dayuhang may kasanayan sa konstruksyon.
0: Kaya madami talaga yung mga kababayan natin na nais ding mag-migrate dito, no, na parang may isip mo, lalo na kung nasa trade skills ka. Lalo na yung mga may mga na-interview ko, Vanessa, na mga boiler maker, mga automotive, at yung iba pa ay mga

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Follow nyo na rin ha, yung SBS Filipino. Vanessa, ikaw ba finalo mo na yung SBS Filipino Facebook page?
3: Siyempre, TJ, wala akong Facebook.
2: sa Instagram na lang.
3: Yes, ayan. Sa SBS.
2: Pero maraming salamat, Vanessa, sa pagsama at may aabangan tayong ulat mula sa iyo sa mga susunod na araw.
3: Yes, yan ay next week, TJ. Inline din, ito sa tinatawag natin na brain gain, may in-interview tayo ng mga Australia Award Scholars kung ano yung mga na-contribute nila na development sa Philippines.
2: Yan na po. Yung kung baka kung sasabing brain drain, ito naman brain gain.
3: Brain gain.
2: Yan ang ating alamin. Maraming salamat, Vanessa.
3: Maraming salamat, TJ.
2: Ayan, antabayanan po ang ulat ni Vanessa Bragas, kaugnay sa brain gain naman ha, na tinatawag. Samantala po sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang balitaan. Ha. Alamin natin ang mga bagong balita naman sa Pilipinas mula sa biyahe ni Pangulo Marcos sa Russia hanggang sa mga pagbabago sa liderato ng Senado. Susunod na yan sa SBS Filipino.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: SBS Audio. I-play ang programang Tugma sa iyong interes.
6: Liao Jiao Daria,
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai.
11: Far from the partisan politics of
12: mga balitang isinalin sa higit anim na pung wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
13: sbs.com.au/audio.
2: At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino. Narito naman ang mga pinakabagong balita sa Pilipinas mula sa biyahe at pulong ni Pangulong Marcos kay Russian President Putin, mga pagbabago sa liderato ng Senado, gayon din ang update sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hanggang sa balita sa pagbangon mula sa lindol sa Mindanao. Narito ang kabuuan ng ulat mula kay Shirley Escalante.
14: Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nang palawakin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa larangan ng seguridad sa enerhiya at pagkain. Nagpulong ang dalawang leader sa bilateral meeting kasabay ng paggunita ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga nakikitang larangan ng kooperasyon ay ang enerhiya, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Sinabi naman ni Russian President Putin na marami pang pwedeng gawin para palawakin ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong pang-agrikultura at sa energy resources. Formal ding binuksan ang 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, na pinangunahan ni Pangulong Marcos at President Putin. Tinukoy ang kapayapaan at maritime security, ang paglaban sa transnational crimes, ang food and energy security sa mga prioridad ng kooperasyon. Tapos na ang sigalot sa liderato ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa boto ng 13 senador. Nakuha ang 13 boto ng sumapi si Senator Joel Villanueva sa mayorya, ang pinakabagong miyembro ng majority. Noong Mayo, tumalo ng allegiance sa kapulungan si Senator Francis Escudero. Walang tumutol sa mga senador na dumalo sa sesyon sa pagluklok kay Gatchalian bilang Senate President.
15: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
16: Aye!

0: All those against say nay. The ayes have it. Senator Shervin Gatchalan is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
1: Yan ang tinig ni Senator Vicente Soto III. Nanumpa si Gatchalan bilang pang-apat na Senate President sa first regular session ng 20th Congress. Ipinanawagan din sa kapwa senador na isantabi ang kanilang political differences at sama-samang magtulungan para tugunan ang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular sa larangan ng ekonomiya.
2: Maaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino.
1: Yan ang tinig ni Senate President Shervin Gatchalan. Nanumpa si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate Majority Leader at si Soto bilang Senate President pro tempore. Noong Miyerkules, nagsagawa ng special session ng Senado at Kamara matapos ipatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para aksyonan ang mahalagang panukala at resolusyon kasunod ng sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan. Kabilang sa mga naipasa sa special session ay ang resolusyon para mapabilis ang pagpapalabas ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Mayroon ding mga panukalang batas na naipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Kabilang ang deklarasyon sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas, ang Magna Carta on Health Workers, ang Agricultural Cooperatives Act, at ang paggagawad ng Filipino citizenship sa dalawang atleta. Hindi naman naratipikahan ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill na gusto sanang gawin bilang permanenteng programang pang-ayuda sa mga mamamayan dahil may ilang miyembro ng Kamara na ayaw pumirma.
3: Dapat ang pagbibigay ng AIGS o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po, ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, ginong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan.
1: Yan ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Nagdaos din ang pagdinig ang Commission on Appointments at kinumpirma ang appointment ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines at ng mahigit 80 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Gumugulong na ang mga proseso ng impeachment trial ni Vice President

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Sinabi ng House prosecutors na patunay ito na umuusad ang impeachment process nang naaayon sa rules. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Duterte, naresolba ang mga pinagtalunan sa pre-trial conference kaya inaasahang magiging mas mabilis ang trial. Hindi naman dumalo sa pre-trial conference si Vice President Sara Duterte. Igagalang umano ng House Prosecution Panel ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kung sino ang uupong presiding officer sa paglilitis kay Vice President Duterte. May ulat na napipisil si Senator Francis Escudero bilang presiding officer dahil isa itong abogado na mas may kaalaman at pagsasanay sa rules of court. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na pag-uusapan pa ito.
3: I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. We will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside.
2: Yan ang tinig ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, batay sa isang survey, 32% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi magdidesisyon ang karamihan sa mga senador sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19% naman ng mga respondent ang nagsabing tiwala sila na magpapasya ang mga senador sa impeachment case, habang 49% ang walang pasya sa usapin. Resulta ito ng tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa mula 20 hanggang 24 ng Abril sa 1,200 respondents. Tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations, gayon din ang clearing operations sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay Bureau of Fire Protection Spokesman Fire Superintendent Anthony Arroyo, nasa 10th araw na ang kanilang operasyon na nakatutok sa ilang lugar sa Davao Region at sa General Santos City. Anya, tuloy ang paghahanap ng 300 nilang personnel. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, nasa 78 ang nasawi sa malakas na lindol. Nasa 14 na mga munisipalidad sa mga lalawigan ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato ang nasa state of calamity.
4: Hindi bumababa sa 300 na personnel ng inyong BFP ang nakatutok doon every day. So yun po ang ongoing na ginagawa kasi may mga reported pa rin tayong missing.
2: Yan ang tinig ni Bureau of Fire Protection Spokesman Fire Superintendent Anthony Arroyo. Mahigit 1,400,000 individual ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Umakyat sa 1,319,000,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng pagyanig. Samantala, nagpadala ang Australia ng emergency supplies sa mga lugar sa Mindanao na matinding tinamaan ng pagyanig, kabilang ang pagkain, solar lights at temporary shelter o tents. Itong naging paksa sa pagkikita ni na Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Tuloy din ang kooperasyon ng Pilipinas, Australia, pati ang New Zealand laban sa extremism at terorismo sa paglulunsad ng Global Community Engagement and Resilience Fund na gagamitin sa mga komunidad laban dito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
5: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con Internet con fibra óptica, red 5G automática

0: y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
2: At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Ilang kaganapan po ang isinagawa kaugnay ng araw ng kasarinlan sa iba't ibang bahagi ng Australia, kaalinsabay ng 80 taon ng Philippines-Australia diplomatic relations. Isa na po dito ang pagtitipon sa estado ng Victoria na ginanap po sa Parliament House na pinangunahan ng konsulado sa Melbourne na dinuluhan po ng mga komunidad Pilipino, gayon din ang mga opisyal at leader ng Australia. Isa po dito si MP Wayne Farnham na nagsisilbing co-chair ng Victorian Parliamentary Friends of the Philippines. Sa panayam po ni Maridel Martinez, ibinahagi niya ang aktibong ugnayan ng dalawang bansa.
3: Wayne Farnham, you are the co-chair of the Philippine Parliamentary Friendship Group. How important is this group for the future of Victoria?
4: It's actually really important, and the idea of a friendship group is that the Parliament of Victoria engages more with that community. A lot of people, a lot of your listeners may or may not know, but my partner's from the Philippines. So when I got elected to Parliament, I talked about these friendship groups, and again, my partner said to me, "Oh, you should do Friends of Philippines." I went, "Well, actually,

0: da makaman sakudancin Colombia a wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da shugaba Gustavo Petro. A Najeriya yayin da agoba Asabar ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, hukumar zaben kasar wato INEC ta ce an kammala dukkan shirye-shiryen da suka kamata.
1: Jiya Alhamis aka raba kayayyakin aikin zaɓe masu mahimmanci a babban bankin tarayya da yake nan jihar Ekiti. Za a kuma raba waɗannan kayayyakin daga ƙananan hukumomin zuwa registration area centers gobe Asabar.
0: To har ila yau a Najeriya, mahaifiyar ɗalibar sakandaren St. Louis da ke Kano da ta rasa ranta a makarantar ta musanta jita-jitar da ake cewa ciwon asma ne ajalin 'yar tata.
2: Mu yarinyar mu ba ta da asma, saboda gaskiya ni ban kusan maganin asma guda ɗaya ba. Yarinya lafiyar ta kalo ko zazzabi ba ta yi mai zafi, bare kuma ciwon zuciya da ake cewa heart attack.
0: To za mu je jamhuriyar Nijar, inda hukumar 'yan sanda ta yankin Zindar ta ce ta tarwatsa wani gungu na masu damfara ta intanet. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Akwai rashin tabbas a tattaunawar da aka shirya fara yi tsakanin Amurka da Iran domin mayar da yarjejeniyar da suka cimma ta zama ta dindindin. Fadar White House ta ce a daren jiya Alhamis ba a kammala cimma wata matsaya ba, kuma mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance ba zai je Switzerland domin shiga tattaunawar da za a yi ba. Tattaunawar na tafiya ne tare da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta kwanaki 60, kuma za ta kasance za kuma za a yi nazari akan shirin nuclear Iran. Yarjejeniyar farko da ta dakatar da yakin tare da buɗe mashigar Hormuz ta haifar da suka sosai a Amurka, amma kuma ta samu yabo daga shugabannin Iran, inda jagoran addinin Iran ɗan Mustafa Kamnai ya ce Donald Trump ne ya matsu a cimma yarjejeniyar ba su ba. Magajin garin Manchester na jam'iyyar Labour Andy Barham ya lashe kujerar majalisa, abinda zai ba shi damar kalubalantar Prime Minister Britannia Keir Starmer wanda ke fuskantar matsin lamba. Mr. Barham ya samu nasara mai karfi a zaben cike gurbi da aka yi a Makerfield akan ɗan takarar jam'iyyar Reform mai adawa da batun shiga da fice.
3: Andy Burnham described his win as a potential turning point for the country.
0: Wakilin BBC Andy Burnham ya bayyana nasararsa a matsayin wani sabon sauyi ga kasar da kuma jam'iyyar Labour mai mulki wadda ta rasa farin jini a can kasa. Daga nan ya kira da haɗa kai a bar irin siyasar nan ta rarrabuwar kauna da ake gani a Amurka. Jama'a Venezuela sun ce wakilan shugabar kwankwaliya Delcy Rodriguez sun gana da wani ɗan adawa a karon farko a cikin kusan shekaru uku wani cigaba da gwamnatin Amurka ta yi ba da shi. George Rodriguez, wanda ɗan uwan shugaban ƙasar ne kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar, ya tattauna da Dinora Figuera wadda ta dawo Venezuela daga Spania a ranar Alhamis.
4: Officials said they discussed a concrete schedule for democracy.
0: Wakilin BBC ce jami'ai sun ce sun tattauna akan wasu muhimman batutuwa na farfaɗo da demokradiyya a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan ya haɗa da ƙarfafa hukumar zaɓe da faɗaɗa damar shiga siyasa da kuma faɗaɗa tattaunawar siyasar. A watan Janairun da ya gabata ne Washington ta cire shugaban Figuera wato Nicolas Maduro daga mukaminsa, inda ta bayyana kyakkyawan fata akan jagorancin da za ta yi a ƙasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kusan mayaka 'yan tawaye 100 ne suka ajiye makamansu a kudancin Colombia a wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da shugaba Gustavo Petro. 'Yan tawayen sun kasance mambobin kwamitin tsara ayyuka na ƙasa a rundunar Bolivarian, wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta ɓalle daga tsohuwar ƙungiyar FARC. Wani mataki da ya zo kwanaki uku kafin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar, inda batun tsaro ya kasance babban muhimmin al'amari. Ɗan takarar da Mr. Petro yake goyon bawa Ivan Cepeda yana son ci gaba da ƙoƙarin ganin gwamnatin yanzu ta tattauna da ƙungiyoyin 'yan tawayen domin su ajiye makamai. Abokin hamadarsa Ablado de la Esprela, wanda Donald Trump ke goyon baya, san farfaɗo da ayyukan soji yake yi a ƙasar. Shugabar jam'iyyar Morena mai mulki a ƙasar Mexico, Aridiana Montiel, ta nemi kwamiti na daftarwa na jam'iyyar da ya fara aiwatar da matakan daftarwa akan wata magajin gari da ake zargi da kitsa labarin sace kanta domin neman kuɗin fansar da ya kai dala miliyan 2. Ana zargin Nancy Napoles, shugabar ƙaramar hukumar Tenancingo da ke kudancin birnin Mexico, da kitsa batun sace kanta, inda ta yi ikirarin cewa wasu maza uku ɗauke da bindiga a hannunsu sun fito da ita ta ƙarfin tsiya daga motar ta. dukan da aka nemi iyalinta kuma su biya kudin fasahar dala miliyan wato 2.300 sai dai binciken da aka yi daga baya ya gano rashin gaskiya a labarin nata Miss Napolis ta ce ba ta da laifi kuma zargin da ake mata a cewar ta bita da kullun siyasa ce kawai Shugabar kasar Mexico da Claudia Sheinbaum wadda ita ma yar jam'iyyar Morena ce ta sanya yaki da cin hanci da rashawa a matsayin ɗaya daga cikin matakan gyara da take son kawowa a gwamnatin ta to karshen labaran duniyar kira daga nan sashen Hausa na BBC Tumma da yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin Bayanan da ke bibiyar motsin jiragen ruwa sun nuna cewar adadi mai yawa na jiragen takwamai da iskar gas sun fara wucewa ta mashigar Hormuz a yayin da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran ta fara aiki. Hakan dai zai kawo sauƙin raɗaɗi ga yankin Asiya waɗanda suka dogara da makamashi daga gabas ta tsakiya. Rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
5: Mafi yawa daga cikin waɗannan jiragen ruwan na takwamai za su je ƙasashen Asiya ne inda kaso mafi yawa daga cikin su. Suka dogara da man fetur wajen tafi da harkokin tattalin arzikin su wasu daga cikin kasashen kuma sun mayar da hankali ne zuwa wani bangare na daban yayin da wasu suka gwammace wajen bin hanya mai tsada wajen siyan danyen mai wasu kuma suka karkata wajen siyan mai a wajen Rasha da aka sanyawa takunkumi sai dai duk da cewa wasu daga cikin jiragen ruwan sun samu cewa ta mashigar ta Hormuz har yanzu dai akwai rashin tabbas na dorewar yarjejeniyar a sakamakon haka har yanzu dai a iya cewa farashin makamashi ya dan sauka a duniya sai dai har yanzu yana nan sama da yadda ake siyan sa gabanin fara yakin wanda kuma talakawa ne za su ci gaba da jira har zuwa nan da wasu watanni kafin su fara samun ragin tsadar rayuwa
0: a gaida Khalifa Shehu Dokaji to idan muka je Najeriya a yau ne jajiberin zaben gwamna da za a gudanar a jihar Ekiti wato a gobe Asabar kenan inda hukumar zaben kasar wato INEC ta ce an yi shirye-shiryen duk da suka kamata ta fuskar kayan zabe da ma'aikata da tsaro da dai sauran tanade bayanai kuma na cewa su jama'ar jihar ta Ekiti sun yi nasu shirin dangane sun fita wajen kada kuri'un su a zaben na gobe kara Abdulsalam Ibrahim Ahmed da karin bayani
6: yan iya magana dai kan ce rana bata ƙarya sai dai uwar ya ta kunya to hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce uwar ya ba za ta ji kunya ba dangane da zaben gwamnati da za a gudanar gobe Asabar a jihar Ekiti domin kuwa ta yi dukkan shirye-shiryen da suka kamata game da hakan a cewar Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben
1: Shugaban hukumar zaben ya bibiyi shirye-shirye na sufuri wato motoci da za su jigilan kaya da ma'aikatan zabe ya bibiyi kayayyakin aikin zabe da za a amfani da su musamman na'urar Vivas ya tabbatar da duka wannan shirye-shiryen an yi su kamar yadda ya kamata domin a gudanar da ingantaccen zabe
6: to ya batun raba kayan aikin zabe
1: Jiya Alhamis aka raba kayayyakin aikin zaɓe masu mahimmanci wato takardar kada ƙuri'a da takardar rubuta sakamakon zaɓe a babban bankin tarayya da yake nan jihar Ekiti za a kuma raba waɗannan kayayyakin daga ƙananan hukumomin zuwa registration area centers domin ya bada daman buɗe rumfunar zaɓen ƙarfe 8:30 gobe Asabar domin a ga an samu sahihin zabe.
6: To ya batun matakan tsaro dangane da wannan zabe.
1: Hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin alhaki a wayansu ya ta'allaka na bada tsaron da ake bukata domin gudanar da zaben. Kuma sun bada tabbacin cewa za su bada dukkan tsaro da ya kamata akan jami'ai kaya da ma ma'aikata.

0: da mutane da su fito domin su kada ƙuri'a.
1: To koya batun zaben yake a wajen jama'ar jihar ta Ekiti ga ta bakin wani mazaunin jihar wanda ya buƙaci a saka sunansa.
2: Shirye-shiryen zaɓe yana nan, masu jefa ƙuri'a sun shirya tsaf, suna jiran lokacin shi kai, suna ɗaukin lokacin shi zo su zaɓi wanda suke bukata.
1: To batun tsaro fa kuma?
2: Lalle akwai jami'an tsaro, na ga jami'an tsaro hakika, amma dai ba irin masu tada hankalin nan ba.
1: Zaben da yana zuwa ne a wani lokaci da ya bambanta da zaben gama gari a Najeriya, abinda Zainab Aminu Abubakar ta hukumar zaben Najeriya ta yi bayani kansa.
0: Kamar yadda muka sani, akwai wasu jihohi waɗanda zaben gwamnansu ya saba da lokacin da ake gudanar da zaɓe na gama gari, kuma wannan ya samu ne a sanadiyar shari'a, kamar mu ce hukunci na kotu. A wasu lokuta akwai lokacin da aka yi shari'a na kotu wanda ya soke kujeran wa'annan gwamnonin wa'annan jihohin. So a dalilin haka, daidai lokacin da aka soke wannan zaben, daidai lokacin ne za a sake zaɓe sai a fara kirga wa'adin mulki shekara hurhudu. So shi yasa waɗannan jihohin suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zaɓe, wanda shi ma jihar Ekiti ɗin yana cikin waɗannan.
1: A zaben gwamnan da za a gudanar gobe a Asabar a jihar ta Ekiti dai, gwamnan jihar mai ci Biodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC mai neman wa'adin mulki na biyu zai fafata ne da sauran 'yan takarar jam'iyyun adawa 12. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: To har yanzu muna Najeriyar kuma kan batun siyasar, inda ake ci gaba da tsokaci akan matakin da jam'iyyar adawa ta NDC ta dauka na cewa dukkan 'yan takararta sai sun yi alkawarin ba za su fice daga jam'iyyar ba idan suka ci zaɓe. A ranar Talata ne jam'iyyar NDC ta Supita Obi da Kwankwaso ta sanar da daukar matakin. Kodayake ta ce matakin bai shafi ɗan takarata na shugaban ƙasa da mataimakinsa ba. Wasu ƙungiyoyin farar hula irin su CISLAC mai rajin inganta ayyukan majalisar dokoki sun ce matakin ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Awal Musa Rufsanjani shi ne daraktan CISLAC kuma shugaban rashin ƙungiyar Transparency International a Najeriya, ga abin da ya shaidawa Awal Ahmad Janyau.
4: Duk da cewa mun gamsu cewa jam'iyyu ya dace ake su sa dokoki da za su tabbatar da da'a da bin ka'idoji a cikin jam'iyyarsu, to amma a haramta wa mutane fita daga cikin jam'iyyar da suke ciki a ce sai sun sa hannu sun rattaba, mu muna ga cewa wannan bai daidai da tsarin mulkin ƙasa ba. Dokar ƙasa ta ba wa 'yan ƙasa dama da su shiga cikin jam'iyyu, kuma idan har sun gamsu da cewa ba za su iya ci gaba da zama a cikin wannan jam'iyya ba, to za su iya barin wannan jam'iyyar kamar yadda ake yi a yanzu ma.
5: To amma baka tunanin ita NDC kila ta san da haka amma ta ɗauki matakin?
4: To duk wani dogaro da suke da shi gaskiya bai kai girman tsarin kundin mulkin ƙasa ba da ya ba wa mutane damar da shiga cikin jam'iyyu ko kuma ƙungiyoyi, kuma idan sun ga cewa ba za su iya ba su bari su yi gaba.
5: Amma baka ganin jam'iyyar kila yarjejeniyar amana ce ta kulla da 'yan takararta?
4: Ba wanda ya ce jam'iyyu kada su yi dokokinsu nasu na kansu da kansu, alhali ma kowace jam'iyya tana da tsarin kundin mulkinta. Amma duk wani tsari da za a yi kuma da ya karo da kundin tsarin mulkin ƙasa, to dole ne a yi masa tunasar da jama'a kan cewa wannan ya keta dokar ɗan adam kuma ya keta dokar tsarin mulkin ƙasar Najeriya.
5: To idan har haka ya ci karo da kundin tsarin mulki, ta wace hanya za a iya samun sauyi?
4: To na ɗaya dai dole ne a yi cikakken garan bawul ga dokar zaɓe ta ƙasa, musamman ɓangaren da yake sa 'yan jam'iyyu su fita daga cikin jam'iyya. To ɗaya kenan. Na biyu, dole ne a tabbatar da gaskiya da adalci a cikin jam'iyyu don a tabbatar da kan cewa ba wasu ne kalilan kawai suke iko a ciki ba, su hana sauran membobi iko wanda da dama ya kawo matsaloli da dama. Sa'annan abu na uku, dole ne a tabbatar da kan cewa jam'iyyun nan su da kansu an gina su a cikin aƙida, a cikin gaskiya da adalci. Kowa ya san misali a baya lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu, NEPU da CRP da UPN da GMPP suna da aƙida, suna da inda suka fuskanta. A yanzu ba ka da cikakken

0: ake da shi a cikin waɗannan jami'u da suke da suke ake da su a ƙasar nan. So dole ne an da gina jami'u akan aƙida ta gaskiya da adalci da san ci gaban ƙasa da kishin ƙasa da kishin al'umma.
1: Awal Musa Rafsanjani, Director CISLAC kuma shugaban ƙungiyar Transparency International a Najeriya kenan. To a Najeriya ƙungiyar tuntuɓa tarayyotin ƙasar wato ACF ta yi Allah wadai game da zargin yadda jami'an tsaro a kudancin ƙasar ke ware 'yan arewa suna kama su bisa zarge-zarge ko bincike-bincike marasa makama.
2: Kundin mulkin Najeriya ya ba wa kowane ɗan Najeriya damar zama da zuwa duk inda ya ga dama ba tare da musgunawa ba. Gashi an tara mana mutane, an lullika musu takardu a baya, an yi ƙarya da cewa wai masu informants ne na 'yan ta'adda, an ɗauko su a television ana cewa a maida su ƙasashensu. To ina ne ƙasashensu?
1: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a karamar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa a Najeriya. Haka lokacin yake a Talabiri ta Jamhuriyar Nijar, tara saura kwata kenan a Madinatul Munawwara da ke ƙasar Saudiya. Aisha Sharifa ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji yadda ake jana'izar masu cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Madalla. A Jamhuriyar Nijar, hukumar 'yan sanda ta yankin Zindar ta ce ta wargatsa wani gungun na masu damfara ta intanet. Daga ranar 22 ga watan Mayu da ya gabata a kawo yanzu, hukumar ta ce ta karbi ƙorafe-ƙorafe 247 da aka shigar ta dandalin intanet na Tibwa, waɗanda jimilla kuɗin da aka yi damfarar su ya kai sefa fiye da 74,000. Hukumar 'yan sanda ta ja hankali ga masu amfani da intanet kan cewa wani sabon sanu na zamba da damfara ta kafar intanet na karuwa a kasar. Karautan Jima'ila Isufu.
3: A cikin wata sanarwar manema labarin da ta fitar ne, hukumar 'yan sanda ta feji Zandayar ta ce binciken da ta gudanar game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya ba da damar kama wasu mutane 6 maza kuma dukansu 'yan Nijar ne. Yanzu sanarwar a cikin waɗanda ake zargi dandalin na TBWA yana da wasu ofisoshi a Durku, Maradi da kuma Yamai. Sai dai ba su da masaniya kan ko su wane ne ke tafiyar da wannan dandali, bali hanyoyin da ake amfani da su wajen karkata kuɗaɗen da ake samu a asusun ajiyar kuɗaɗe na cikin gida. Sanarwar 'yan sandar ta kuma ƙara da cewa masu damfara na aiki da dandamali na yaudara da sunaye daban-daban da suka haɗa da TBWA, Green Mentor, Crypto Global da sauransu. A cewar wani ƙwararre da hukumar 'yan sandar ta tuntuɓa, waɗannan 'yan damfara suna ƙirƙirar dandalin ne da ake da niyyar amfani da su a Afirka, amma ainihin tushen suna ƙasashen Turai, Asia da kuma Amurka, abinda ke kawo cikas ga ƙoƙarin wargaza su. Hanyar da waɗannan 'yan damfara ke amfani da ita ce ta wallafa hanyoyin sadarwa a shafukan sada zumunta, daga nan sai su tura wanda ya faɗa koman su zuwa Telegram ko WhatsApp, inda ake ba su damar saka hannun jari a cikin wata hada-hada ta kuɗi da aka gabatar masa a matsayin mai aminci da kuma garabasa sosai. 'Yan damfarar, in ji sanarwar, suna ɗaukar 'yan Nijar wajen sayan layin salula waɗanda suke amfani da su wajen yin asusun masanyar kuɗi. Ana amfani da waɗannan asusu ko dai don samun amincewar waɗanda ake damfara ko kuma a karɓi kuɗin da aka samu ta hanyar damfarar. Hukumar 'yan sandar feji ta Zandayar tana tunatar da masu amfani da bankunan zamani na yanar gizo da masu sayar da cryptocurrency cewa duk wani shiga cikin ayyukan satar kuɗaɗe da ke da alaƙa da zamba ya zama laifi da za a hukunta a ƙarƙashin dokoki da ƙa'idodin da ake amfani da su a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar.
1: A gaida Chima'ila Isufu. Lokaci mafi hatsari na yaduwar cutar Ebola shine idan mai ɗauke da cutar ya mutu. Yadda ake yi da gawar masu ɗauke da cutar na iya bayyana ko za a iya shawo kan ɓarkewar cutar cikin gaggawa. Ana alaƙanta jana'iza da yaɗuwar cutar Ebola, lamarin da yasa ake binne gawa ta hanyar ɗaukar matakan kariya na hana yaɗuwar cutar. Wakilar BBC Ann Soy ta bi wasu jami'an sa kai na ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent a yayin da suka je binne wata gawa a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ga kuma fassarar rahotonta.
4: A yanzu ina harabar wata cibiyar kula da masu cutar Ebola, kuma ina ganin yanayi.

0: yin bai cike da ban tausayi a bayana yanzu wasu ɗan uwa ne dake jiran gawar ɗan su mun ga wasu jami'an lafiya a cikin cibiyar sanye da kayayyakin kare kai sun fito da wata gawa da ya kama da ta karamin yaro a yanzu kuma jami'an agaji ta Red Cross ne suka iso su ma za su sanya kayayyakin kare kai daga kamuwa da cutar sai ma'aikatan lafiya na cibiyar su mika musu wata gawar a yanzu kuma za mu raka iyalin wata uwa mai shekaru 34 da ke da yara 4 wadda ta mutu sakamakon cutar Ebola
1: wannan wani babban rashi ne ga iyalinmu
0: mahaifin margayyar kinan Simon Niyal
1: bata yi jinya mai tsawo ba jinyar mako daya kawai ta yi kafin rasuwarta kuma ta tafi ta bar yara ban san yadda za mu yi ba
0: a yanzu sun sanya akwatin daukar gawar a cikin mota sun kuma cire kayayyakin kariyar da suka sanya yanzu kuma mun iso makabartar Niya Murungu jami'an Red Cross sun sanya wasu fararen kaya yanzu kuma sun sanya gawar a cikin kabari yan uwa kalilan ne kawai ke wurin yanzu kuma ma'aikatan sa kan za su koma motar su jana'izar gajera ce kusa da iyalan Simon naga Joel Lonzama Kombo shi kadai yana rufe kabarin mahaifiyarsa ya rasa yan uwansa mata su uku da sarkinsa da kuma iyayensa cikin yan kwanaki
2: today is the 6th I came here
3: wannan ce rana ta 6 da zo makabartan nan domin yin bankwana da yan uwana aje nazo na rufe mahaifina yau kuma gani ina bankwana da mahaifiyata
2: to say bye for my mama
0: ban taba ganin abu mai kama da wannan ba iyalai da yawa sun zo nan domin binne yan uwansu a yau kuma an shaida min cewa haka ake yi kullun akwai kabarbaran da ba a jima da rufe su ba wasu da dama kuma a yau ake haka su mutanen da ake binnewa a wannan makabarta dake Buniya na da yawa kungiyoyin agaji na kasa da kasa Red Cross da Red Crescent sun ce daruruwan mutane sun bayyana aniyar su ta yin aikin sa kai domin taimakawa iyalai yin jana'iza ta hanyar daukar matakan kariyar hana yaduwar cutar
4: it's very cultural that's why we
5: Jana'ida wani abu ne na al'ada shi yasa muke iya kokarin mu yi shi daidai da bukatun iyalai da kuma al'umma
0: A wasu lokutan akan samu tashin hankali idan wasu iyalai suka yi kokarin karbar gawar dan uwansu da karfin tsiya bayan sun ki amincewa da tsarin binne gawar ta hanyar daukar matakan kariyar hana yaduwar cutar.
6: A gaida Aisha Aliyu Jafar da fasarar rahoton Ansoy. To idan muka sake koma Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Kano dake arewa maso yammacin kasar ta sanar da kafa wannan kwamiti na musamman bayan karbar korafi daga iyalan wata daliba da ta rasa ranta a makarantar secondary ta St. Louis. Rasuwar yarinyar yar shekara 14 ta haifar da cece-kuce musamman a shafukan sada zumunta inda ake ta yada bayanai mabambanta game da musababin rasuwar. Ga karin bayanin da Zara Dillawan ya aiko mana.
7: Korafin da iyalan marigayyar suka shigar gaban 'yan sandan jihar Kano ne yasa aka kaddamar da binciken don gano hakikanin abubuwan da suka faru game da rasuwar yarinyar. A makarantar secondary ta St. Louis, mahaifiyar yarinyar ta bayyana min cewa suna zargin an hukunta ta ne ta hanyar bulala da kuma tsugunar da ita a rana tsawon lokaci. Lamarin da suke zargin ya sanadin raba ta da duniya.
8: Ko da aka zo min da labarin mutuwar ta, abin da ni suka ce min shine an sa ta kneel down ta faɗi tare su. Muka miƙa wa Allah komai. To bayan an zo malaman makarantar su ma sun zo sai suka ba da labari different to abin da suka faɗa mana a asibiti. Can sun ce kneel down, nan kuma sun ce ta makara ne sallah. To kamar yadda nace maka dama san da aka kira ni aka ce in je ba ta da lafiya ko da muka isa asibiti likita ya tabbatar mana da aka kawo ta ya ce ta rasu so da safin da suka zo suka ce tana da asma muka ce mu yarinyar mu ba ta da asma saboda gaskiya ni ban kusan maganin asma guda daya ba yarinya lafiyar ta kalo ko zazzabi ba ta yi mai zafi bare kuma ciwon zuciya da ake cewa hata ta to ka gani a ce kawai an sanya da an fadi ba abu ne a ma'aunin hankali ba da zaya
7: amma su asibitin me suka ce muku
8: asibiti abin da suka faɗa mana an call to date on arrival amma su yan makaranta sun ce musu asma ne kashi ta mun kuma mun yi insisting ba ta da asma sannan kuma da ba su yi bayanin ba amma sun ce da abin da muka ji mu yi hakuri da jita-jita
7: amma ku wanda jita-jita kuka ji ta kamar mai din
8: su wanda suka ce a gaban su akai sun ce kneel down aka sa ta a rana

0: Da farko aka sa ta shara, sai ta ce ita ba za ta yi shara ba saboda tana da asma. Ba ta da asma amma ta yi ƙarya ce irin ta yaro da ƴan bodin su kare kansu. Haka dai suka tace to sai suka ce to ta yi kneel down a rana. Aka jin ta yara. Ta yi kneel down a rana har ta yi passing out a gurin ta rasu. Wanda su waɗanda suka faɗi maganganun su sun gani ƴan hostel ne su suka faɗa wa ND suke faɗa iyayen su wanda suka faɗa mana.
1: Yanzu wannan hali ake ciki ana cewa kamar jami'an tsaro sun shiga maganar.
2: Mun kai ƙara wajen jami'an tsaro kuma sun tura sun yi duk binciken da za su fara yi kuma suna kan yi.
3: Bayan karɓar wannan ƙorafi ne sai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Adamu Ibrahim Bakori ya kaddamar da binciken ta hanyar kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin DCP Shehu Idris tare da haɗin gwiwar wasu jami'an ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan.
4: Wannan kwamiti an ba da umarni ya fara aiki nan take, wanda a wannan lokaci haka har an gayyato waɗansu mutane. Akwai malaman makarantar guda uku, namiji ɗaya, mata biyu, akwai ɗalibai guda uku. Haka zalika kuma akwai waɗansu shaidu na gani da ido, mutane guda biyu. Danganin cewa an yi abin da ya kamata kuma an yi duk wani bincike na ƙwarewa domin gano gaskiyar wannan lamari.
3: Na yi ƙoƙarin jin ƙarin bayani daga ɓangaren makarantar sakandaren ta St. Louis, amma haƙata ba ta cimma ruwa ba. Kasancewar jami'in da na tuntuɓa ya shaida min cewa ba shi da ikon yin magana. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
5: To ziga wannan sanarwa.
6: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
5: A Najeriya da alama matsalar tsaro na neman gagarin kundila, la'akari da yadda abubuwa ke sake taɓarɓarewa a faɗin ƙasar da rayukan da ke salwanta. Abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita.
7: To wannan ya nuna da cewa babu wani ɗan Najeriya da ya tsira. Duk da kokarin da suke ce suna yi, har yanzu dai ana kashe mutane. Bishops da limamai don mu zo na mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya.
8: Haka nan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullum na kamsu salawat, to a shiga yin unuti a bayan kowace sallah.
5: Shin me yasa aka gaza shawo kan matsalar har yanzu?
9: Babu wata hanya da mu bi ba. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau din nan gobe goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawar da shi. Ba gaskiya bane ba.
5: Shin babu mafita ne? Sannan wani mataki kuke gani ya kamata a dauka akan wannan lamari? Abubuwan da muke fatan tattaunawa kenan cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
10: To ga masu son tufa albarkacin bakin sa a filin da zai zo muku a yau da misalin karfe 8:30 na dare a kogon Najeriya da Niger. Sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp. Wato a plus ma'ana tarawa kenan 2348906063 sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni amma a takaice.
11: Afirka ta Kudu ta tashi kunnen doki da cek a wasan su na biyu na rukuni a gasar kofin duniya. Afirka ta Kudu ta sha kashi ne a wasan farko a hannun mai masaukin baki Mexico, yayin da ita kuma Czech ta yi rashin nasara a hannun South Korea da ci 2-1 a wasan su. Daga Czech Republic har Afirka ta Kudu na da maki 1-1 a rukunin a matsayi na 3-4. Brazil ta ce ba za ta dauki kasada fitowa da nima ba a wasan ta na gaba da za ta fafata da Haiti. Nema wanda aka yi tsammanin ba za a je gasar duniya da shi ba saboda jinya ya koma a tisaye ne kasa da awa 24, wanda hakan ka iya zama hadari gare shi da ya buga wasa. Brazil ta fara gasar kofin duniya ne da kunnen doki da kasar Masar, wadda take matsayi na 7 a jerin manyan kasashen da FIFA ta fitar. An hana dan wasan gaban Abricost LA Wahi bizar shiga Canada domin bugawa kasar sa wasan da za ta yi na gaba da Jamus a ranar Asabar. Rahotanni sun ce an kama dan wasan gaban kungiyar Nice din ne a watan jiya gabanin a fara gasar kofin duniya kan zargin siyan wasa a Ligue 1 na Faransa. Wahi mai shekara 23 da ke cikin yan wasan da suka bugawa Abricost wasan da ta yi nasara akan Ecuador. An ce yayi duka ne da gangan domin a bashi katin gargadi a wasan da suka yi da Mets a watan Mayu. Magoya baya da masu sharhi na ci gaba da yabawa kan kokarin da tawagar Ingila ta yi a wasan ta na farko na gasar kofin duniya da Croatia wanda ta ci 4-2. Wasu daga cikin masu sharhi na ci gaba da yabawa kocin tawagar Thomas Tuchel saboda irin yadda ya tattaro 'yan wasa da kuma yadda yake amfani da su. Dan wasan tennis dan kasar Burtaniya Dan Evans ba

0: Namu na yau ga dangannin wanda ke mayar da hankali kan batun tsaro a Najeriya. Matsalar tsaro dai na ci gaba da zaman karfan kafa da ke hana 'yan Najeriya da dama walwala saboda yadda ta dakatar da harkoki da dama a tsakanin al'ummar kasar. A baya-bayan nan matsalar ta hada da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da hare-hare kan ƙauyuka da kuma satar ɗalibai a makarantu. Akwai kuma tsoron da wasu al'ummar kasar ke nunawa kan yadda ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ke shafar jami'an tsaro ko dai waɗanda ke kan aiki ko kuma waɗanda suka yi ritaya. To domin tattauna akan wannan batu mun gayyaci baki akwai nan ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu ina tare da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence. Kai tsaye kuma ta waya muna tare da CP kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. Akwai Dr. Nasir Ma'azu, kwamishinan tsaro na jihar Katsina. Akwai kuma masu sauraro su mara za mu ba su dama mu ji ra'ayoyinsu a cikin wannan shiri da yardan Allah. To bari mu soma daga nan wurin Kabira Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited. Barka da shigowa.
1: Barka ki dai malama.
0: Fatan na faɗi sunan kamfanin daidai.
1: Haka.
0: To kamar ya kuke ganin halin da ake ciki kan matsalan tsaro a Najeriya? An saba magana akai amma kusa za a ce kamar abin yaƙi ci yaƙi cinyewa. Me kuka fahimta a kamfaninku?
1: To a takaice dai akwai wannan tsari wadda ita gwamnati take da shi wadda take ce mu all of government da all of society, wato ma'ana kokarin hada ita kanta gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma na kananan hukumomi da niyyar magance matsalar tsaron. To inda matsalar take har yanzu kusan ba a aiwatar da shi wannan tsarin ba. Akwai gibi ta yadda ake gudanar da shi tsarin. Don misali yanzu kamar yadda nake yi a kamfanin da nake shugabanci, muna da taswira wadda sai mu aje mu ringa diba yadda matsalolin tsaron suke bulla. To daga kowane bangare na Najeriya za ki ga yadda matsalolin tsaron nan suke shigowa. Yanzu misali in kika dauka arewa maso yamma ta iyaka tsakaninmu da Niger, haka za ki ga yadda muke ganin matsalolin nan na shigowa. To haka ma arewa maso gabas, haka a baya-bayan nan muka ga a jihar Cross River dakarun kasar Cameroon suka ketaro suka shigo kusan su 200. Shi ma haka ya tayar da hankali, amma alhamdulillahi shi ministan tsaro gaskiya ya yi kokari sosai wurin tabbatar da cewa wannan matsalar ba ta yaƙi ba ko wani abu, don ya nan da nan ya kai ziyara can ƙasar Cameroon ɗin ya samu ya kwantar da matsalar. Ta takaice dai hanyar da ya kamata a ringa bi wurin fahimtar ko kuma turanci muna ce mishi early warning system, wato hanyoyi na misali idan matsala za ta faru na tsaro ta yadda za a gano shi sannan amma da wuri a dau mataki a kai. To har yanzu akwai rauni a shi wannan tsarin.
0: Idan na dan ba wai na tarar numfashin ka ba, kai batun iyakokin Najeriya shi me ke faruwa ne akan iyakokin kasar nan, me kuka fahimta ne? Saboda galibi ana zargin kamar babu tsaron da ya kamata fa iyakokin mu, ana samun kwararowar kamar su 'yan bindiga da wasu mamaya daga wasu kasashe da suke shigowa kasar.
1: Ba shakka haka maganar take, kamar yadda nace inda zaki ajje taswirar yadda muke shi fahimtar matsalolin yadda suke, haka muke ganin kwararowan waɗannan 'yan bindigan da ababen da suke shigowa da shi. Kuma daga yankin shi wannan yankin Sahel ɗin da yawanci za ki ga hankalin mutane ya koma ƙasar Libya. To amma bincin ƙasar Libya kin ga ƙasashen nan guda uku waɗanda suke da mulkin soja, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso, ƙasar Niger. To daga nan ma rashin ko fahimta ko zaman lafiya da ya dan faru tsakanin Najeriya da ƙasar Niger ya ƙara barin gibi saboda rashin haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashen kuɗi ya ƙara faɗaɗa kusan gibin da ake da shi da kuma dama da waɗannan 'yan bindiga suke da shi. Sai kuma ƙasar Sudan, saboda yaƙin da ake a ƙasar Sudan ɗin da makamai da suka yawaita a ƙasar Sudan ɗin, to shi ma haka yana gangarowa zuwa nan Najeriya. A taƙaice dai tsarin da muke da shi na tsaron iyaka bai da inganci har yanzu. Kuma alhamdulillahi a wannan satin da muke ciki akwai taro da naga an yi guda biyu. Akwai wannan hukuma wadda hakinta ne kula da iyaka, National Boundary Commission kenan, ta yi taro kuma alhamdulillahi ta gayyace ni mu na gabatar da kasida a wurin, kuma na ga ta gayyace ne mutane da yawa sun gabatar da kasida, kuma sun yi alkawari da cewa sakamakon shi taro za a miƙa ma gwamnati. Sannan wannan makaranta na sojoji wadda National Defense College kenan, ita ma na ga ta yi taro faru akan tsaron iyaka kuma ita ma ta gabatar da nata
0: wannan iyaka abu ne da aka jima ana magana akai dan har

0: kwanakin baya akwai sanda a cikin shugabannin gwamnati akwai wanda aka samu aikin battan cewa koda ka tangane ya kamata ai akan iyakokin saboda inganta tsara amma mutane sai su ga kamar kawai fadi ake amma babu wani abu da ke faruwa kokwaro shin kana ganin kamar ita gwamnati har yanzu bata fahimci menene muhimmancin tsare waɗannan iyakokin nata bane
1: to in kika duba bangarorin tsaron wanda suke da haƙƙi na kare iyaka kusan guda biyu ne da immigration da custom to kowanne ɗaya daga cikin su muka dauke su lokaci ba zai ba mu dama ban mu faɗi matsalolin da ke tattare da su kuma wani abu ma wanda ke da ban mamaki da wuya ciki gwamnati ta ambace su wurin kare iyakan shi wanda kika ce ya bayar da shawarar cewa a gina katanga ai ministan tsaro ne lokacin yana babban hafsan soja to kin ga su har yanzu ba a gabatar da su ba a matsayin cewa su ke da haƙƙi na kare iyakan nan girman iyakan Najeriya kilomita ne kusan 5,000 da wani abu in kika hada da na shi kasa da kuma na ruwa to kin ga abu ne mai girma sosai yau koda dan Najeriya aka sa daya bayan daya mu rike hannun ba za mu iya zage
0: iyakan nan ba
1: to a takaice ne wayannan tarurruka da na ambata a shawarin da aka bayar cewa hada da dan adam da kimiyya da kuma na'urori na zamani wurin tabbatar da cewa an sa ido an inganta tsaro akan wannan iyakai gina katanga abu ne mai wuya na farko saboda kuɗin da ake bukata na a yi shi da kuma yanayin shi yadda iyakar na Najeriya yake kuma wani abu wanda ke da wuya shine kai koda ka gina sa ido da zaka yi a kai tunda in baka sa ido din ba zuwa za a yi ko a rusar da shi ko a gina rami a karkashin sa don a wuce so saboda haka dole sai an hada da dabarun wayannan ababen uku da na ambata amma dole ne a inganta tsaro akan iyakan idan muna son mu ga tsaro a cikin Najeriya kuma kamar yadda muka bayar da shawara a taron da aka yi garuruwan da ke zaune akan wannan iyakan da mazauna garuruwan nan su ya kamata a saka cikin tafiyar don su ya zan su ne kariyar da za su ba mu iyakar da kuma su fahimci cewa ayin kasa ne ayi mu duk wani abu wanda dan kasa ke bukata ya zan ayi musu an yi musu ma don cikin ababen da muka gani shine yawanci an manta da wayannan garuruwa ba su da ababen da suke bukata na rayuwa da garin makarantu ne da asibiti da sauransu sai yawancin su zaka ga ba kasafai ma suke ba mu hadin kai ba ga jami'an tsaro
0: kamar ana jayayya kan ko matsalar na raguwa ne ko karuwa ko da kuke bincike me kuka gano
1: to gaskiya mun fahimci karuwar matsalar saboda bazuwar matsalar kin ga da ta'addanci da muke batu a arewa maso gabas ne to yanzu kungiyoyin ta'addancin sun bullo kai a tsakiyar Najeriya jihar Kwara jihar Niger sannan haka a arewa maso yamma jihar Kebbi jihar Sokoto mun ga wayannan kungiyoyin sun shigo baya ga haka wani abu wanda ke da ban mamaki shine gaskiya muna ganin karuwar matakan da ita gwamnati take dauka dangane da kokarin hana yaduwar shi
0: amma ana ta daukan mataki abubuwan kullun kana jin labarin da har-haren sai ka kaman ba a yin wani abu me yasa
1: aka ce in dambuye yawa ko bai jin mai
0: amma me kuka fahimta
1: ne kamar yadda na fara
0: yi wani karuwar matsalar
1: rashin hadin kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi a tarihin Najeriya karkashin wannan jamhuriyar ta hudu ba a taba samun lokaci da gwamnatocin jihohi suke samun kudade ba kamar wannan lokacin amma kuma babu wani abu na tasiri wanda za a ce sun yi da kudaden nan suke samu yawancin sun ka tambaye za su ke sun kirkiro wayannan ba zan kira su yan sanda na jiha ba amma dai kungiyoyi ko ban san fasar da zai musu ba a matakin
0: jami'an tsaro
1: na jihohi to amma ba su da horo mai kyau ba su da makamai kuma tsari da ya kamata a bi ta yadda za a saka su a cikin tsarin shi tsaron na kariya to zaki ga yawanci babu to a takaice ne dalilin kenan kamar yadda na ambata in ba tsayawa aka yi ba muka aiwatar da shi wannan tsarin na wanda ake cewa all of government all of society wato ma'ana matakin nan guda uku na gwamnati tarayya jiha da kananan hukumomi sannan mu kanmu jama'a saka mu cikin wato all of society kenan ta yadda tsohuwar da take sayar da kuli-kuli a kasuwa idan ta ga turji ko ta ga wani ɗan ta'adda ta gane shi sasan ta za ta gane ɗan ta'adda ne za ta gane ɗan bindiga ne kuma ta san wayar da za ta kira ko wanda za ta gaya mata cewa gafa ta ga ɗan ta'adda ko wani mai laifi wanda ƙasa take ne wato kin ga yau gaskiya da wuya kije kauyuka su fahimci shin me ma gwamnatin tarayya take to a take
0: shi mutanen da suka saba da zaman lafiya shekara da shekaru lokaci daya a wannan abubuwa kamar kadan kadan har ya girma mai kan yanayin da ake ciki kaga ba za ka ce za su iya fahimta ko irin su iya ankararwa lokaci din da ba wani horo suka samu ko wani jan hankali fadakarwa ba kaga ba abu bane mai sauki da za a ce mutane haka su iya yi ina ganin duk kamar din da kai magana dai matsalar dai za a ƙara koma kan gwamnati ne bangaren gwamnati da ita ne ke da alhakin kula da ƴan ƙasa
1: akwai wani yayi kuwa da naga ta gwamnati tana kokarin yi yanzu da turanci tace tana kiran shi unite against terror to gaskiya da tun farko aka fara wannan da niyyar cewa a saka ƴan ƙasa a cikin tafiyar ta yadda ka a matsayin ka na ɗan ƙasa in ka ga matsalar tsaro ka san me za ka yi kuma ka san wa za ka kira sannan kin ga sarakunan mu barin su da aka yi da rashin saka su a cikin tafiyar ya zan suna da rawa da za su taka a wurin magance matsalar tsaron nan shi kanshi ya ƙara jawo matsalar tsaron tunda su suke kusa da jama'a inda misali yan suna ciki in jama'a sun san cewa abu ya faru haka suna iya tunkarin su kuma suna da rawa da za su taka to da me ya wakila abun bai baci haka yadda ya baci ba
0: bari mu ji zan sake dawo ranka bari ni je wurin commissioner ɗin sanda na jihar Zamfara CP Ahmad Muhammad Bello muna tare da shi ta kan waya CP baraka da shigowa cikin wannan shiri
2: barka ka je
0: kamar ku a nan jihar Zamfara wani yanayi kuke ciki kan batun wannan tsaro
2: to alhamdulillah al'amari ne da za a ce an kwana biyu ake yi kuma zuwa na jihar Zamfara duka maganar da ake yanzu watanni biyu ne da 'yan kwanaki mun fahimci cewa harka ta tsaro abu ne da ya dace mu ga cewa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin yaƙa ta kowane ɓangare sau da dama su 'yan ta'adda kan yi amfani da fadi na ƙasa da jihar Zamfara take da sannan wurare ne da ake da tsaunuka da kuma ake da dazuzzuka to wurare da dama za ka ga a yanzu nan da nake magana da ke muna ba ta kashi da su a ƙaramar hukumar Gumi da ƙaramar hukumar Bukuyu abin da ke faruwa shi ne yawanci waɗanda 'yan ta'adda ke kai wa hari za a dibi jama'a ne wanda yake suke cikin wani yanayi na ƙauye koko daji wanda yake ba su da wani abu da za su fito fili na kare kansu amma duk guraren da ya kasance jami'an tsaro suna nan su 'yan bindiga suna tsoron kaiwa ga wannan wurare abinda kamar muke faɗi da turanci cewa soft target wanda ake ga cewa bai da wani abu da zai iya tare kai ne to matsalar da muke ciki shine duk yanda ka kai ga aje jami'an tsaro a gurare dole al'umma za su motsa daga wannan wuri zuwa wancan musamman ma yanayin da ake ciki yanzu lokacin zuwa gonaki sau da dama waɗanda ake kai wa hari bayan Allah ne da suka je gona domin noma amma ba wai su shigo cikin manyan garuruwa domin su kai wa al'umma hari ba to da kaɗan za mu kai ga yanayi wadda gonaki da suke zuwa su kai wa al'umma hari ba za su iya wannan ba insha Allah
0: a cikin ina ga wannan mako ne jami'an sandan ku a nan Zamfara sun rasa rayukansu bayan sun taka nakiya ina ga ko a hanyar ankani ko bage ga haka ne
2: bage ga an ka zuwa bage
0: to wannan hanya ma ana iya cewa kamar wuri ne da kamar babu mutane
2: to alhamdulillahi ba wai kwalta ke gurin ba kuma wannan nakiya da ake magana cewa an taka for the record a ɗan ƙanƙanin lokaci sun binne sau 47 ana haƙewa a kai gurin da za a yi destroying nashi ba tare da ya shafi al'umma ba akwai ɗan abubuwan da suka faru wannan karo kafin a kai ga cewa ga abubuwan da suka biyo baya abinda muka ƙaddara cewa jami'anmu da suka rasa rayuwarsu a wannan lokaci yanayi ne ya kawo ga haka akwai abubuwan da ba lalle bane in so in fito in faɗi a kafafen watsa labarai amma insha Allahu muna da ƙudurin cewa abu mai kama da haka ba zai sake faruwa ba
0: A kullun yaumi ana yawan samun rahotanni na marasa daɗi kan batun tsaro a nan jihar Zamfara, kuma babu shakka an san kuna iya kokarin ku domin ku shawo kan matsalar, amma sai a ga kamar abun yaki cinyewa. Kullun mutanen ƙauyuka guduwa suke yanzu fita noma ma a nan Zamfara ya zama babban kalubale. Kamar menene wani abu na daban wanda ita gwamnati ko ku jami'an tsaro kuke yi saboda ku gan cewa kun

0: Amma wannan jama'a sauki tunda abu ne ba tun yanzu ba an jima ana wannan matsala na tsaro.
1: To alhamdulillahi abu ɗaya da nake so in sani in faɗi a nan ita ce ba wai waɗannan 'yan bindiga gagarar jami'an tsaro suka yi ba. Al'amura ne wanda yake sai mun koma mun ilmantar da al'umma baki ɗaya. Sau da dama za mu tashi da zumman cewa ga guri da waɗannan 'yan bindiga suke. Za mu yi kwantan ɓauna domin kai musu hari. Al'ummar da ake karewa su ke ɗaukan kayayyaki na magana. Wasu ma za su ɗauki babura su ruga a gaya musu cewa mun ga jami'an tsaro a wuri kaza zuwa kaza. To ƙazantan al'amarin ya kai ga haka. Amma kamar yadda na faɗi cewa muna ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi domin al'umma su fahimci cewa ya waɗannan 'yan bindiga da ake kallo ba mutane ne masu alƙawari ba. A baya an sha zama a ce an yi sulhu tare da su amma me ya biyo baya al'amuran da suke biyowa baya ba masu kyawu ba ne. Mutane ne wanda yake sun san abin da suke ba daidai ba ne amma ba su da ta zuciya da za su iya fuskantar jami'an tsaro a ce a yi ba ta kashi da su. Sai dai a yi kwantan ɓauna a laɓe a samu waɗanda babu makami a hannayensu. Da ikon Allah ɗan gaba kaɗan duk waɗannan hanyoyi da suke bi za a bi a daƙile. Muna da kyakkyawan yaƙinin cewa jama'ar jihar Zamfara za su samu lafiya da zaman lafiya. Kuma a yanzu
0: kai maganin cewa la'akari da yanayin salon kai hare-haren nan ko kuma jami'an tsaro ka nuna kamar ba za ku iya kasancewa ko ina ba kamar kun yi ƙaranci kenan a jihar jihar Zamfara kake nufi?
1: Ba al'amari ne na ƙaranci ba. Saboda wasu al'amura ne da za mu ce na dabarbaru na yaƙi da sauransu. Akwai ba kowane guri za ka ɗaure a hana al'umma numfashi ba. Misali shi ne, idan ka zo ka ce ka kawo doka da za a takura ma al'umma baki ɗaya, ina ga ba a yi musu adalci ba. Na biyu yanzu in ka ce ka kawo doka, an daina amfani da waya wannan telefon duk jihar Zamfara, za ka ga an takura ma al'umma. So al'amuran ne ake dibansu idan ka ce za ka hana wani yanzu kamar Nakiya da yake magana. Akwai waɗanda suke haƙo na ma'adanai suna amfani da nakiyoyin nan. In ka zo ka yi doka ka ce kowa babu wanda zai yi amfani da nakiya, za a kai yanayi wanda al'umma za su fara kuka cewa hanyoyi na sana'a da suke su ci da iyalansu ba su iyawa saboda waɗannan dokoki da aka kawo. Ba magana ba ce ta gazawa ko ƙaranci na jami'an tsaro. Kamar yadda na faɗi shi ne a koyaushe akwai salo na dabarbaru da suke hitowa da su domin su gujewa abubuwa da jami'an tsaro suke.
0: Akwai Dr. Kabiru da muke tattaunawa da shi a nan yana maganin cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin ɓangaren tarayya da gwamnatin jihohi da kuma irin kuɗaɗen da ake ba wasu gwamnoni masu abubuwan da ya kamata a fannin tsaro galibi sai kaga ba a ganin wani tasiri. A nan Zamfara ma haka abin yake?
1: To alhamdulillahi kin san kowa yana da irin ra'ayinsa. Nan akwai ƙauyuka da dama da 'yan bindiga suka kore su wasu sun kai shekara 4, 5, 6, 7. Haɗin gwiwa muke da gwamnatin jiha, mu jami'ai ne na gwamnatin tarayya. Mun mai da mutanen nan garuruwansu kuma muna tsare su suna zuwa gonakinsu su yi noma. 'Yan jarida hike, kina iya zuwa waɗannan garuruwa ki tambayi al'umma za su faɗi miki. Ko ƙanƙani ba ma duba daga wannan fuska. Domin hatta na yi miki magana cewa mu jami'ai ne na gwamnatin tarayya kuma na ce muna haɗa ƙarfi da ƙarfi. Idan babu wannan haɗin kai babu yadda za a yi mu kawo wannan al'amari. Kowa yana iya faɗin abin da ya fahimta a yanzu amma gaba kaɗan insha Allahu za a fahimci cewa yadda ake kallon al'amuran ba haka suke ba.
0: Amma kamar kun fahimci cewa a nan Zamfara kai maganan kuma da wasu garuruwansu kamar tafka ake ana warwara can idan ana ganin kamar an samu sauki sai wani wuri sai ya ɓalle.
1: Wannan haka ne. To ai Allah na tuba za ki ga lokaci guda mutum ke iya tashi ya rushe wato gini koko alƙarya. Kuma in an ce ginawa za a yi akan ɗauki lokaci. A yanzu muna ginawa ne su kuma suna rushewa. Shi yasa za a ga nasu ya fi namu sauƙi wajen aikatawa.

0: saboda mu muna kare rayuwa ne, jina ne, dukiya, kima, daraja da mutuncin al'umma. Su kuma ruguzawa suke. Ma insha Allah kamar yadda na faɗi gaba kaɗan za ga al'amuran nan sun yi ƙasa ba kamar yadda ake ganin su a baya ko kuwa yanzu ake ganin su ba.
1: To zan sake dawa wurin ka CP Ahmad Muhammad Bello, bari mu saurari ra'ayoyin wasu daga cikin masu saurare da suka aiko mana kan wannan batu da muke tattaunawa.
2: Sunana Abdullahi da karamin hukumar Kwantagora. Mu an san inda matsalan take, duk wanda aka dauka ɗan ta'adda suka dauke shi suna kai shi cikin dajin barikin Kwantagora su aji. Duk wanda aka dauka ya je dawa zaka ji ace dajin Kwantagora aka kai shi, dajin bariki ake zuwa aka kai shi aje shi aje an su kuɗi. Ga sojoji ga kowa amma ba su da aikin komi a wannan yanki na dajin barikin Kwantagora. In aka kawo wuta ma duk wanda ke wurin yana ganin duk abin da ke faruwa da sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta ƙara dagewa dan dajin Kwantagora tamkar ma kusan in ce ma babu gwamnati a gurin, saboda ƴan ta'adda suna ciki suna cin karansu ba babbaka.
3: Hanyoyi da za mu yi a dakila wannan harka na ta'addanci, ya kamata ƙauyuka su ba da haɗin kai su rinƙa nuna informal suke ba ƴan ta'adda information. In ba haka aka yi ba to duk wani abu da za a yi informal su ne babban barazana a ƙasan mu. Jami'an tsaro ba su isa su iya kawo abin nan ba ba tare da an dakila informa ba. Mai magana Ibrahim Police Kauru a garin Abuja.
4: A gaskiya mu da muke bakin ƙauyuka kuma bakin dajijjika, tunda ni ina nan ɗandami, muna samun dama mu yi hira da ƙananan sojoji a lokaci da suke zuwa gunmu domin sayan wasu kayayyaki na sana'o'inmu. Gaskiya matsala ce ta gwamnati. Da sojan da kai magana zaka ji ce su ba a ba su dama ba, ba a ba su dama ba. In an ba su dama mutanen nan ba su gagare su ba. Magana a ce sai an so kaya na zamani ko na wani abu tsakani da Allah mu da muke ƙauyuka mun san yaudara ce. Ba zan wadi sunana ba saboda bakin daji muke, mutanen nan mun san su sun san mu. An yi taro inda wannan zai hito ci ni ne komandawa ni ne komandawa ne, amma a banza an gama sai a ce talakai ba da haɗin kai ya tona asirin in ta'adda. Bayan duk ga inda mazaune na mutanen yake a hannunsu, ga kam na sojoji da aka aje a yankunan madandame, madaci, macika, mararraba, ƙarshen na mararraba ma an ɗauke su.
5: Abu ne wanda kullum sai gaba-gaba yake yi yaƙi cinyewa. So musamman ni a nawa ra'ayi matsalar tsaro ci gabanta yana da alaka da saka siyasa a ciki da bangaranci da kuma son kai. Wayannan abubuwa su suka sa matsalar tsaro take ja baya a wannan ƙasa tamu. So su bangaren alawa suna ganin wannan abu bai dame su ba, hasali ma suna son ya ci gaba, saboda in lokaci ya yi su zo su ce matalakawa a zaɓe su za su iya kawo matsalar tsaro su yi kamfen da wannan matsala. Su bangaren gwamnati masu ci sai su yi abin da ya zo daidai da ra'ayinsu a wannan matsala, ba abin da ya kamata a ce sun yi suke yi ba don ganin kawo ƙarshen wannan matsala. Musamman mu yanzu zamfara ta arewa, bala'i ya kai bala'i, talaka bai heta ya yi noma. Kuma mu zamfara ba mu iya wani kasuwanci ko wani kiwo ko wani abu ba. Noman nan shi mun kafi, talakawan zamfara ba abin da sun kafi iyawa a duniyan nan da ya wuce noma. To yanzu noman nan ya gagara ba a yin shi. Mai magana Sani Rabi'u na Sala Gudal, karamin hukumar birnin magaji da ke jihar Zamfaran Najeriya.
6: Sako ne dai daga jihar Katsina. To gaskiya local government ɗin ƙaramu na cikin rashin zaman lafiya kwata-kwata, babu alamar shi. Ana ta magana za a yi sasanci, za a yi sasanci. To an yi sasancin ma ya kiya an wargaje shi. Yanzu gashi jiya an kashe mutum 7, shekaran jiya ma an kashe mutum 6 daga sun ta guna. Kwata-kwata yanzu babu mu yadda za a mutum ya ta guna, ko gehen gari ne sai an dauke shi ko a halbe shi.
7: Sunana Mustapha Umar Karaduwa, sarkin yakin jam'iyyar PDP na arewacin Najeriya. Mu a gaskiya tsakani da Allah muna cikin hukuma da bala'i. Yanki na Matazu local government a jihar Katsina. Ga bala'in ƴan bindiga ya dame mu, ga bala'in jami'an tsaro wanda ranar da aka kashe wannan barawo kowa sai inda barawon nan yake, amma ba a je aka afka mishi ba. An zo gari na Karaduwa, an yi mana kone-kone, an kone mana dukiyoyi da gidaje, kuma sojoji ba ƴan ta'adda ba, wanda abin ba mu ji daɗin shi ba kwarai. Kuma ba wani babba daga wannan yanki wanda ya yi magana ko ya nuna rashin jin daɗi ne ko ya yi tsaye cewar sai an hukunta waɗannan sojoji.